0: push off into surrounding areas into the evening hours. This is KNAU.
1: Kwakwai, Buita Yasat Tapkinaya. Buita Akakam, Tawanawit, Sosium Sinum. Yepita, Itatumalai, Senau Ansan. Paitaanison Katumaltuta, Sosium Hita, Yepinjaskaka. Namahen, it yep kapahan to malan. It hopi bewats and beta ankai tata moyam it hit the kina with. Titsquana with. Ankai hit it a son kao ansan. Itatim, itamim nekam. It the tukayet son pioca ep hit at sin pahan the tukayet ep the weevaya. Buahakam. Tuakasit. Ang sinom hita hinses kekam son piu hita tuat katumal tutaka pai son kahalaitat. Pehu katuvostumal aanitumala nohak maangling. Jaasan nohak ansa kiau piten hakam kate. Hakhalaitingu naami. Kwa kwae piu ni jankai jaasan nit hita awahan hinsana. Auna ang yukukane tuat mongwasti. Itimui amongam sen nahita, yep asata, yep netumaltaka, pahanatno, ansahita asataka, akapine itimui, yep isinmui uyitan. Bayat yang hopit ahne kapiupanta, mehimu yang natwanit sen tupas pasanawit, imui lainem wakite pokumui, bumui haktumalte, yu hakalaiting, mangeng. Momoyam anka hit et utitumalat, mantumalat, so onka au ansatna, novatota, yep hit hakim takyuk ansapil, it denisunget au yeswe, halaitutim hakim nönese. Ee himu sinot anhapias kasulaunin. Yan hak nab hita anguwan makam, yan hak katung tawanaut. Nakawa kita ang wawandang taay. Hita na tumalat po piyaw hinsakan. Hita sen po na aw ansa yep itim mumoy may ak. Ansa son kanina se halay tatim. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka it pahanwewat hita. Pahanat hita tiniskiyat pawang hita. Supsiwewat hita tutu yekang put. Kapawan it nesyo kat yukalat hita himuyat yanta kat nono wa po ita. Po ima mumuyam naka. Soon kapiyunat pa hita it yang hinsas ka. Piktot. Sen hita novalal. Sen hita yikuya tuat yungyapot. Potat. Sakaptat. Po ang kay pete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas ka. Sen hakam himuwa it hita peyokan. Ii himu hapi hopit pas katsiat. Yang ita itang hinsakusa totok bewat. Hakim maksonit secep temal tota. Put hakim ansa yekuye tapkena ye. Ansa hakim hita ayurik ye halai tota. Kus hakimu enangwaat himu suanta nuk meh epham to hakim it. Lomahin takat yep ima ova yakam. Hakimu aatulik na yak. Hakim pyöp haalaittate. Kahin hiita ne kushintakat ang yiköye it itanai taavat pyö hakim haalaittate nga. Jan hakim tapkena ye nana sengne hiita ang pavan käpit pavan pastumalat haka hikse hak naa sengne ansa pyö hak vaim. Peppu mihikmi hak naapu pyö ansa kakim tokvan. Nana sengne kabongwak piu hakim ansa hiita itte malat au piu na yorikia. Hin hak hiita katsit piu ahoi jaina nika jan hak epam tak uivan ken hak vain. Pu ansa ei ja hopit ah nika. Toukil navut naat piu it hiita. Ita navuti, ita uimi, put ita hinsekuska epaham hakim katotung. Hak kanasung nang kivanavut hakim naat piu hiita hinsaskan. Niya kayan hakam hin hakim tapkin na ye. Nunasat nana sangane. Nana mihita lumaya ay kuyat. Ansa hakim.

Nephew ahoy, hi sai ho ya ku kyang, ba vai hai pit ang wup tong. Oho yao na i kuyu kyang o. Se pe pa ve e. We.

Yava e yoma kyango yau kersha ke yai pama nama namo shyango te wa te ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Na yepa ama me panka ona etam hesa ne kana chai ne ka ne iso itaha mo enga mo auto ka etam etam ne kwanga yesmo ama me panka ona pan ama tewa yesvan hakyoi soi na itaha mo auto ka etam despisa pas hakitaha haktaha imam kasmo nakput ama angayan nen ama kahita yepakam. The Kushita Nana Mitangalarwan, itam umai kya kya unayaka, obi itam umumi yaatat, imemo itimai awit yaatang, nepumai kakoyo koilawa it epe, ispine ip umai sosok mai tzatak mai na kya kya una, hakame akakame umatang, kana Kushita hinsas ke umahongubi yuyun, nen umai. Ne kwang kacit ak na ikinayan pan itam hisat yes mo wawak may aw itam tukay mo pan ne ne kaw tak haka mina ne po pichi oma pan ne po woyo e oma kapay ne pew ne obe chay ne ka ne pangkak ne pew kuiwatong talabay ne katepte ne kuiwatong po na nawak na po nas katewik ang pan ne tewibaka nayangam ne nawak na iso haki ikwa auto taptang paihak yep itama uyi takapot kapere onakyang os ancha niikang hak kuibate nayangam lumahinta ne kai puak yumay somay kwamay angam enang nawak na pu paihak na pisat sosok may sinmay amangam piutubing rong ne obi ne panjang wani kapek hakami na nato kuibatong ancha yep itama mihak tenat yaw taka na upang ka na ka ka pere na kang yep ham na misutin ka nang am sa na yep sin may amangam yep itamam po itamam tumala yung kamay amangam na sosok mamangam na awak na his na yep ham himay lumahin takat pumaw itamam yukuyak yep ham itam akakam na putak tilka yun ay pang ka kung puma ima po itam puma hapi ima po itan na kapum itamangam yaatotan nuk ansa na pekham po put aw pitu ka anta ne pai as ne pui kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam ita mami e iti a totang akame hakapi ema ita mam ya a tota ita mam hita makso ni hita hinchat kyan na kuna anta pekha ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi tsovauta na obi na mami mata vitsata yoma Emma kahita na kusita hinchas ke kakan ama na hong vilalawan katung ba na kakame wa eke o yung mantan po yang ama ama kwam ama nam po ye paswa ha po hapi hinchas ken put ama na tutu na ye tewat ak kakame put ak mungu bas yan na ye hapi obi paswa ama tewat na na tutu na yan ang ama hinak tootin oi lalawan po maman hita ama nova lalawan na kay put ama hupino bat ama tewi bayan putak sa itang pihongwi yung hopin siyo katako ah na obi ama itian ka kang umamay na tewat obi it matab ne ama obi maman hita hopino bat nana tew na ye putak tewat ama na yesni yung ne obi ama panyang we kahita na kusita pi obi ama hinsas kya ne payasa na umamay tewat matab ama ne kang hongwi yung ka kang mokati akakam ikaw kya kang ama yeswan Ovinaya sa umami matam ya askwale